0: Nani ko na si Muntil eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag baka.
1: Kuawa siya Allah makasinihan si. Ni ko ngantas ko niya aja kemiskinan siya Allah.
0: Iyo, engok ko jamang pagi, ko minjak pagi. Dang lupa sarapan pa jalan ban, kini mak kelepayan cakadaka sa.